Okay, again and again, what a privilege once again nga makapamati naman kita, makatuon naman kita sa pulong sang Diyos. Again, wishing you a blessed morning everyone. To our Facebook Live viewers, to our Radio John 98.5 Live viewers and hearers, good morning sa inyong atanan. Again, my name is Pat Bon Jimenez, one of the preacher of Brian Bible Baptist Church. I'm not a pastor, I'm one of the worker of Brian Bible Baptist Church. Again, wishing you a blessed morning, everyone. To our senior pastor, Pastor Janelle, nga rasubong sa US, ang Diyos magpakamaayo sa imo. To our members, local and abroad, ang Ginoo magpakamaayo sa inyo. Kung sa diin ka man subong, ang Diyos magapakamaayo kag maghatag showers of blessing upon blessing sa inyong tanan. Sa inyong mga ubra, ang Ginoo magpakamaayo. Now, sa sining aga, again, a great privilege once again nga maka-preach naman kita diri sa one of the ministry of Brian Bible Baptist Church, Radio John 98.5. Sa atagiya sining si Brother John Fernandez, ang Dios magpakamaayo sa imo, ang Dios pagid magatag blessing upon blessing nga iningini nga ministry magalapwag pagid sa iban nga lugar. Again, to our Brother Michael nga kaupod naton diri, ang Ginoo man magpakamaayo sa imo. Again, sa sininga aga, hindi kita magdugay. Every head bow, every eye close, let us pray. Siguran tayo ni sa pagpangamuyo, let us pray. Samon Diyos, buhi kagamanan sa tanan, Lord God. Nagapasalamat kami sa sininga aga. Salamat, Lord Jesus, sa ngay mo katutom sa mong kabuhi. Thank you, Lord God, for your word and for your blessing sa sininga aga as we meditate, Lord God, and to preach to your wonderful people, Lord Jesus. Imuay ni nga mangin isa kadako nga blessing and on challenge naman Ginoo sa amon sa siningaga. Lord God, we know nga sa sininga kalibutan kinanla namon ang pulong nimo. Way kami kasarang kung wala ka sa amon kabuhi. Lord God, ginabalik namon tanan ang pagsalig kag pagpasalamat sa imo buhi nga ngalan, the Lord Jesus Christ, in Jesus name pray. Amen and amen. Again, good morning again everyone. Wishing you a blessed morning. Hindi kita magdugay. Please hold on your Bible and open it in the book of Romans chapter 8. I say it again, Romans chapter 8, verse 18. Siling sampulong sang Diyos, mga inigugma, for I reckoned that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Again, for I reckoned that the sufferings of this present time are not worthy to be compared, mga hinigugma. The suffering is temporary, but the glory is eternal. Wow! I say it again. The suffering is temporary, but the glory is eternal, mga hinigugma. Yes, we know sa sininga kalibutan, we face trials. We face temptation. We face problems in our life, mga inigugma. And maybe you face right now sa mga kabudlayan sa imong kabuhi. Kung sa diin ka mang subong, I don't know kung ano ang imo sitwasyon subong. But siling sampulong sang Dios, mga inigugma, trials are temporary. Problems are temporary. Life is go on even may mga amusin ang mga problema. Right? But God's word promises are eternal. Siling sampulong sang Diyos, again, for I reckoned that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Ang promesa sang Diyos, mga inigugma, wala niya nagaka-fail. And one day, ang aton kabuhi sa sining kalibutan is temporal. Ang tanan-tanan naton nga ginaobra diri sa kalibutan, even you are a successful man or either ang kaalam nga ginhatag sa aton nga kung kisa hindi kita magpatudlo. Or either our manggad sa sininga kalibutan, or either our propiedad, or ano pa da nga mga things nga ara kita.
Siling sampulong sang Dios, mga inigugma. Tanan, ina. Hindi magdugay. That's temporary, mga inigugma. That's why, sa siningaaga, ang pulong sang Dios, nagasiling temporaryo lang ang tanan, even our life sa sininga kalibutan. Or either, mabudlay, bisan mabudlay ang aton, ginatubang subong, hindi iniikumparar sa dako nga kaayuhan, kag promesa, nga ginpreparar sang Dios para sa aton. Hello? Every believer will experience difficult times. Sometimes we ask sa Ginoo nga kinahanglan ko pa maagyan ini nga mga kabudlayan. Ginoo, san-o pagid matapos ini nga mga pagtilaw? Sometimes we ask like that. Paano ako makapadayon kung daw hindi ko nakaya ang kabudlayan sang akon kabuhi? Right? Maka-question ka sa Ginoo. Maka-istorya ka sa iya. Like that. But siling ni Apostle Paul does not say that suffering is easy. Bisa nagaantos kita subong, hindi ini ang katapusan, mga hinigugma. May mas maayo nga ginpreparar ang Dios, may mas maayo nga promesa ang Dios para sa aton. Bisan may katapusan ang aton pag-antos kagkasakit, ang promesa nga ihatag sang Dios sa aton magapadayon sa walay katapusan. Hello? Yes, the trials may be heavy today, but the glory that God promises is greater than the suffering we experience right now. Now, this morning, hindi kita magdugay. I have three things this morning. Number one, our suffering is real, but it is temporary. But the sufferings of this present time, Paul recognized that believers suffer also. Hindi po't silingon nga kung kristuhanon kita, hindi po't silingon nga tigtumuluo kita, believers kita, wala na ta. Hindi po't silingon nakahulugan nga wala na kita nagasuffer sa mga problema, nagaantos sa mga problema, nakaagom sa mga problema. Again and again, may mga tion nga magaantos kita. May mga tion nga mamasakit kita. Right? May mga tion nga madulaan kita paglaom. May mga tion nga ma-fail kita. May mga tion nagkakawadaan kita kwarta, right? Even subong, mer months na. Wala na siling anangid sang source sang kwarta, mga tao. Pero salamat sa grasya sang Dios, mga inigugma, bisan ano pa ang aton ginaatubang sa kabuhi, wala kita ginapabayan sang Dios sa grasya kagbugay sang Dios, mga inigugma. But again, notice the word this present time. It means this suffering belongs to his present life. It will not last forever. Ang aton pag-antos subong, hindi magapadayon, kundi may katapusan ina. Kay ang Dios may ginpromesa nga mas maayo para sa aton, mga inigugma. Again, siling sampulong sang Dios in 2 Corinthians Chapter 4, verse 17, for our light affliction, which is but for a moment. But in the book of Psalm, chapter 30, verse 5, weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. Wow! Ihibi lang sa Dios, mga inigugma. Istoryahan lang ang Dios sa tanan ni mga problema. Kay hindi na maglast ina nga problema. Ang problema, ang suffering, temporary lang ina. Duparyos lang ina nga nagalakat ikaw sa madulom nga dalan or either ara ka sa dulom nga tunnel.
nga wala ka kabalo kung anong imo mag-aagyan. Pero you know, nga bisan amo ina, kadulom nga imo maagyan, kabalo ka, nga sa punta ina, may manami nga dalan. Hello? Our trials can feel like a dark tunnel, mga inigugma, but God is still leading us toward the light. When you are suffering right now, don't believe that the trial will last forever. Don't make permanent decision because of temporary pain. Don't give up just because today is difficult. Keep walking with God, mga inigugma. Your present situation is not your final destination. Bisan mabudlay ang imok kaimtangan right now, hindi ini amo ang katapusan. May plano ang Dios sa imo kabuhi. May plano ang Dios para sa imo. Kagpadayon ka. Padayon ka sa pagtuo sa iya. Padayon ka nga magsalig sa iya nga pulong. Kami plano ang Dios, may mas maayo sa nga dalan nga mas maayo nga paalabuton one day sa imong kabuhi. Yes, maybe you are hindi kapasubong sa sina nga sitwasyon. But one day, sa imong pagulat, in perfect time, one day, mabalaan mo. Nga every step in your life, may mga purpose galiin eh. Yes, the chapter may be painful, but God is not finished writing your story. Wow. Maybe you feel right now, maybe you feel parehasi na right now. But mga inigugma, saligi ang Dios. Yes, sa aton nga panglakaton, may mga tiun gid nga masakitan kita. Hindi lang tanan nga may ulan. Hindi lang tanan nga sunshine, kundi sometimes may ulan gid. Yes, the chapter may be painful, but God is not finished writing your story. And number two, our faith must look beyond the present. In the book of Romans 8:18, are not worthy to be compared. Our faith must look beyond the present, are not worthy to be compared. Paul was not looking beyond what he could see. The believer must learn to look beyond today's pain and see God's eternal promise. Sometimes we look only at the problem instead of the provider, right? Sometimes we look only the trials instead of the promise sang Ginoo, sang pulong sang Ginoo para sa aton. Sometimes we look only at the pain instead of the purpose ang Ginoo para sa aton kabuhi. Pero siling sa faith again, our faith must look beyond the present, but faith says, I may not understand what God is doing, but I know that God is still good. Right? Bisan hindi ko maintindihan kung nga agi natugutan sang Dios ini nga mga butang sa akon kabuhi, magsalig yapon ako sa iya. Why? Kay naibaluan ko nga maayo ang Dios kag wala niya ako ginpabayan. Hello. In the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for we walk by faith and not by sight. In the book of Hebrews 11:1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. That's faith, mga inigugma. Now, may pagtuo ka sa siningaaga. In the book of 2 Corinthians chapter 4 verse 18, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. Duparios na na nga ikaw isa ka passenger sa isa ka salakyan. Nagasakay ka sa ina nga bus.
You don't know! Kabalo ka! Nga kung sa diin padulungan, kay because nagasalig ka sa ina nga driver nga idulong ka sa ina nga padulungan. Hello? Yes, you cannot see sa bilog nga dalan, but you only sees what the outside of his window. Hello? But the driver sees the road ahead. In the same way, we cannot see the whole picture, but God can. Right? Again, when you don't understand God's plan in your life, trust His heart, mga hinigugma. When you cannot see the way, trust His direction. When you cannot understand the trial, trust His purpose. Why? Faith does not mean we understand.

one chapter, God knows the whole chapter of your life. Amo nang aton Dios. It's depend on you kung anong pagtuo nimo. Because every one of us, lain-lain pagtuo. And it's up to you right now. Now, sa aton tigpamati, sa sining aga, ang Dios nagahulat lang sa imo. Our suffering is real, but it is temporary. Our faith must look beyond the present. And number three, the last, God's future glory is greater than our present suffering. Balik na sa ito niya text. For I reckoned that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. God's future glory is greater than our present suffering. Si Paul is not saying that ang mga butang nga gin promesa sang Dios para sa iya mga anak pwede gid. Hello? Ang promesa sang Dios mga inigugma pwede kadako para sa iya, para sa iya mga kaanakan, para sa imo. Kag hindi lang kadako, kundi pwede ka nami. One day we will meet the Lord in heaven. That's why, bisan ano naton, kapangabudlay, or either may masakit kita nga ginatubang subong, again may promesa ang Dios. Hindi matupong ang himaya kag kaayo nga ihatag sang Dios sa aton mga inigugma. In the book of John chapter 6 verse 33, in the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. That's the God we serve, mga inigugma. In the book of Revelation, chapter 21, verse 4, and God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall be there be any more pain. One day, we will meet ang Dios dito sa langit. Diri sa duta, makaagom kita sa suffering. Diri sa duta, makaagom kita sa mga problema. Mga utang naton, one day, madula na ina. Why? Siling sa pulong sang Dios. No, nor crying. Neither shall be any more pain. Neither sorrow. Or shall be no more death. Dito talang na sa langit, makita one day. Maagom one day, mga inigugma. Wano man ding nakarabili naton ng mga kautangan sa sininga kalibutan, dula na na. Dula na na. Again, in the book of 1 Peter chapter 5 verse 10, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, and settle you. Wow! Because of himself, he gave himself because of you, kay tungod palang gaya ka, kay tugod ginahigugma yaka, ginhimo yaka perfect, ginhimo yaka establish, ginpa-strengthen yaka, kay ginsettle yaka pa ka. Imagine, ang isa ka nanay nga nagabata. Yes! Ang pain kung lang taon mo lang garabi. Ginbata ka. Nga garabi ang pag-antos, ginalagaan ka siyam kabulan. Kag ina nga suffering, pag-abot sang tion nga magabata na siya, grabe ang suffering. Pero sang tapos ang pag-antos siya na palanakit sa mga likod niya, hawak niya,
pagkapyot sang iyang bata.

atong kakapoy, mabatsyagaan mong donadula. The joy nga ara sa iya nga itsura, kita mo nga lipay-lipay, right? Ginbata ka sa sini nga kalibutan nga nalipay ang imo iloy. Pero pagdako mo, do si Sinoo ka nga magsabat sa imong ginikanan. Pagdako mo, do si Sinoo ka nga dumabuhi mo na ang imo kogulingon. Nga, ipagibato mo pa ang palangga mo nga tao nga 14 anyos ka palang, 12 anyos ka palang, do, manginmatay ka na kay tungod palangga mo. Araw-araw. Pero nakita naton, mga inigugma, even though nga na-experience siya ang amukit nito kakasakit, ang tutuod nga kasakit, but it was not the end, mga inigugma. Likewise, Christian, your suffering is real, but your glory is coming. When lives become difficult, remind yourself this is not forever. When you are tired, keep going. When you are discouraged, keep trusting the Lord. When you are discouraged, keep trusting the Lord. When you feel like quitting, remember what God has promised to you. Don't measure God's goodness by your present pain. Measure it by His eternal promise. Ano kuno? Hindi naton dapat pag-i-compare ang kaayos ng Diyos tungod lang sa aton mga kasakit subong or mga naagom subong. Bisan mabudlay ang aton ginaatubang, magsali kita sa iya kay ang iya pulong kagugma aton mga hinigugma magapadayon sa walay katapusan. Hello? Ang gugma sang Diyos, mga hinigugma, magapadayon. Saligi lang ang Diyos. Even though they're suffering sa sininga kalibutan, but siling sang pulong sang Diyos, for I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Don't give up in the middle of trial. Because in the book of Romans chapter 8 teaches us something powerful. The suffering is temporary, the glory is eternal, the promise is certain. Yes, subong nasakitan ka, subong nagahibi ka, nagaluhod ka sa Diyos, subong wala mo na intindihan kung ano ang plano sang Diyos sa imong kabuhi. But today is not forever. The trials has an expiration date. Magapadayon na niya nga aton kabuhi. Yung trials, hindi lang niya subong. One day, madula naman niya, may ara naman sunshine. The pain has a limit. But God's glory has no expiration date, mga hinigugma. Ang glory, ang bugay sang Diyos has no expiration date. That's why, believers, don't quit. Don't stop praying, don't stop trusting, don't stop serving, don't stop believing. You may not be walking through a valley, but God is with you in the valley. Hello? You may be going through the fire, but God has not left you in the fire. Your trials may be heavy, but God's grace is greater. Your tears may fall tonight, but joy is coming. Again, bisan hindi mo maintindihan kung nga agi na tugutan sang Diyos ang imo mga ginaatubang subong, magsalig kagiapon sa iya. Hindi mo man makita
ang palaabuton sa imong kabuhi, pero nakita ini sang Dios, mga inigugma. Basta siling niya salig lang sa iya, itugyan ang tanan sa iya. Ang palaabuton mo, ang future mo, ang Dios magagiya sa iya mga kamot. When you cannot see the purpose, trust God who has the purpose. Yes, when the trial seems too long, remember mga inigugma, the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. The suffering is temporary, but the glory is eternal. Keep going, keep praying, keep trusting God, because God not finished yet sa imong kabuhi. Yes! Sa sining aga, mas nami nga, ang mga problema naton, itugyan naton sa Dios. Ang mga suffering naton, itugyan naton sa Dios. And not only mga suffering and problems, ang pinakanami sa sining aga, kung ang kabuhi naton, itugyan naton sa iya. Ihatag tang bugos tang ati puson aton nga kabuhi sa iya mga inikugma. Because again, our life is temporary sa sining nga kalibutan. Don't miss the chance nga one day mangintani na lang kita, tani nagpamati ko sa pulong sang Dios, tani nagpamati ko sa preacher nga nagawali sang pulong sang Dios, tani nagpamati ko sa akon pastor. Basi one day mangintani na lang kita. Hello? Now, may tion, ari ka nakabati isang pulong sang Dios, mas nami nga itugyan mo ang imo kabuhi sa iya. Lord God, isa ako kadako nga makasasala nga tao. Patawara ko sa akon tanan nga mga kasalanan. Ginainulsulan ko ang akon mga sala. Ginabaton ko ikaw as my Lord and personal Savior sa akon nga kabuhi. That simple mga hinigugma. Pasudlo naton si Jesus Christ as our Lord and personal Savior sa aton kabuhi para one day, if I die, mag-abot ang appointed time naton, mag-abot ang kamatayon sa isa kag isa sa aton, one day, maagom naton ang promesa sang Dios sa diini na. Ang langit. Totoo patbon, gusto ko batunon si Jesus Christ as my Lord and personal Savior. Pero one day, if I die, makita ko ang Dios. Maging kaupod ko ang Dios. Now, hindi kita magdugay sa siningaga. Every head bow, every eye close. Kung nagapamati ka, nakakonvek ka sa balaan ng Espiritu, hindi pagduwa-duway nga pasudla si Jesus Christ as your Lord and personal Savior sa imong kabuhi. Mga inigugma, let us pray. Samon Dios, buhi kagamanan sa tanan Lord God, nagapasalamat kami sa sining aga. Salamat sang imo katutom sa mong kabuhi. Even though there's suffering in this present world, but we know one day nga may promesa ka, nga mas greater sa tanan nga butang kag wala mi makakumparar. Lord God, sa ina nga promesa, gusto ko nga ara ko dira. Gusto ko nga manging kaupod mo ko one day. Lord God, sa aton tigpalamati sa siningaga mga iningugma, ini nga pangamuyo hindi ni siya para sa akon, para na siya sa imo. Sunda ang ini nga pangamuyo paliyog. Let us pray. Lord Jesus, ako nga tao, isa kadako nga makasasala. Patawara ko sa akon tanan-tanan nga mga kasalanan. Ginainusulan ko ang akon mga sala. Lord God, ari ko, nagahambol sa akon kaugalingon. Ikaw magsulod sa akon tagipusoon. Kag ikaw akon, mangin Dios, kag personal nga manluluwas.
Luwasa ang akong kalag sa kangit-ngit sing imperno. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Mga inigugma sa siningaga, nabaton mo ang regalo sang Dios, amo nang kabuhi nga wala sing katapusan. Yes, sa sining kalibutan, tanan nga mga butang dari sa kalibutan, it's temporal. Temporaryo lang tanan. Pero once ginbaton mo ang promesa sang Dios, inang kabuhi nga regalo ya nga libre, nga kabuhi nga wala sing katapusan, one day ang promesa niya nga siling niya sa pulong sang nga siling niya sa pulong niya. Siling niya, "For I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us." One day, ina, nga promesa sang Dios, one day makita ta ina. Once ginbaton ta siya as our Lord and personal Savior. Now again, my name is Preacher Pat Bon, one of the worker of Brian Bible Baptist Church. I'm not a pastor, one of the preacher of Brian Bible Baptist Church. To our Facebook live viewers, to our Radio John 98.5 live viewers and hearers, good morning sa inyong tanan. Again, wishing you a blessed morning everyone. To our senior pastor, Pastor Janel Vergara Nimenyo, good morning sa inyong tanan. To our members local and abroad, seafarers, missionaries, foreign and local, good morning sa inyong tanan. Ang Diyos magpakamaayo sa inyo. To our members, Terranova Computers, salamat sa pag-suporta sa buluaton sang Diyos. Again, wishing you a blessed morning everyone. Thank you sa sininga ministry, one of the ministry of Brian Bible Baptist Church, Radio John 19.5. Ang Diyos pagid magpakamaayo, kag malapwag pagid ang pulong sang Diyos sa bilog ng binalbagan, kag hindi lang dari sa bilog ng kalibutan. Again, thank you and God bless everyone. Kung sa diin ka man subong, ang Ginoo magpakamaayo sa imo. Suguran tayo, mag-a-end kita sa pagpangamuyo. Let us pray. Samon Dios, buhi kagamanan sa tanan, Lord God. Thank you again for a great privilege nga nakawali kami sa pulong mo. Nakawali kami, Lord God, sa imong pulong sa Bible. Lord Jesus, salamat nga in these suffering times, we know nga hindi ini magdugay. Pero may promesa ka nga one day makita namon, kag mangin kaupod ka namon one day. Lord God, ikaw pagid continue to bless or Berean Babu Baptist Church, members local and abroad, i-bless man ang amon senior pastor, nga ikaw magatag, have the wisdom in every decision he make. Lord Jesus, sa sining aga, we love you, we honor you, we trust you, in Jesus' name we pray, amen and amen and amen. Again, God bless you everyone, thank you, and happy Lord's.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sa bills payment pareho sa home credit, SSS contribution, internet services pareho sa PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sa load, mayara kami sa mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung ang personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, binalba

Madugay ka na bala nga nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo makalugar. Dragon Fruit Plus.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: magiging makapagpapa-inat ka na beat the go. Makapagpapa-good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. Oh, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Time check. It is now 9 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
2: Morning Love Songs.

balikat at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga dito sa Radio Jot 98.5. Morning Love Songs.

0: 98.5 Radio Jan.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabanaan sa maayong pagluwas. O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida Uga Dragon Mel Galios.
3: Yes, welcome Visayas Uga Mindanao sa ato ang programa karong adlaw. Ubanin na pud mininyo ni Doc Alan Autida sa 5 ka minuto sa programa nga puno sa kasayuran bahin sa maayong panglawa. So karong taknaa Doc Alan, gina-welcome nato atong mga suking tigpaminaw Doc no sa ato ang hisgotanan karong taknaa Doc. Yes Doc.
4: Yes, welcome sa mga suking tigpaminaw sa ato sa mga programa tulumanon. Ano na sabi gala? And of course, sa inyong ubo, sigalag-alagad sa kanginan. Huban ninyo sa pipila ka mga minutos sa inyohang mga soki nga sibihanan. Mga na, niyahe gala atong mga soki nga nagasunod kanunay. Abisaya, soga, Mindanao. Maing adlaw niyong tanan niya. Maing adlaw ka Dragon Mail. Maing adlaw usab sa nanay, tatay, palo na plastada kung asa mo na mutang karoon sa inyong lamutangan. Ani anasab atong isgutan ng ato usab nga mga produkto nga nasulayan na sa kadaghanan. Nga napaka-epektibo from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nasulayan na sa atong mga kaigsuunan, no? Nining ato ang produkto nga mao ang Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. O na higala ang nakanindot ani. Maayo-kaayo sa ato sa circulation sa dugo. Dili lang sa dugo, mga sokit, tigbalos, mga inflammation. Mga doon na may mga problema sa pangsulod, no? Sa inyohang lawas, mga sokit, tigpaminaw. Sulod o gawas, no? Nga, kayang matabangan sa Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Wag ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix, mga kaigsuna na to, nga nagkaluya na, dili na sila painumon o mga kape sa ilahang mga sokin doktors pa publikong kape. Kanina yun mga sokin, tigpoy na ang Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant. Wag ang ato usab nga Dragon Massage Oil. Ay makalimot ha, good for varicose veins, rheumatism and arthritis. Nakunig tabang para kang nanay tatay. Palo nagplastada mo, higala. Matagabi eh, gamit mo Dragon Massage Oil with Chubake. Mapagpilian ninyo ang kahumot ni ini, like sampagita, ilang-ilang og ang lavender. Ay makalimot ni ini ha. Ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, with all kinds of ginseng ha. Oy mga sokin tigpaminaw, 1 cup lamang no ang inyohang gamiton sa ato usab nga Hard Max Stream, di ba? Ang Hard Max Stream, mga sokin tigpaminaw, kape nga nindot kaayo with all kinds of ginseng. I-ready na inyong kagalingon sa paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Anindot kaayo ang performance ni Mr. pag nakainom sa Hard Max. Hard ang simula, Max ang sarap. Muna higala ang nakanindot sa ato usab nga kape. Ay mo kalimot mga sokin tigpamina usab. Mga iso na itong napublima silang pamanit na sila yung mga minor skin disease. Ha? Doon ay bunye, up-up, ringworm, usa, uban pa mga higala. Kayang matabangan sa Dr. Ponji Soap, ang Dr. Ponji Soap mga sokin tigpaminaw, ma-apply ninyo ni matagamit sa matag-adlaw ninyo nga ginagamit ang ato usab nga Dr. Ponji Soap kaabag ang Kay Skin Low Power Whitening Soap. Kutis hamis ang resulta. Muhamis inyo ang aping mga sokin tigpaminaw intiro kalawasan pagmugamit mo sa ato usab nga Kay Skin Low Power Whitening Soap. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw. Basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, nindot kaayo ang resulta sa inyohang pamanit na. Ay mo kalimot, tigala. Ang mga pangutana sa ato usab ng mga listeners, okay. How to benefits no sa ato usab ng Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold, mga sokin tigpaminaw. Unsay mga benepisyo, mga pangutana sa ato mga kaigsoonan. Your health like skin disease, mga sokin tigpaminaw. Skin diseases, blood circulation, and antioxidant properties, good for a brain, good for blood pressure, increase collagen. Mauna higala ang naa sa atong produkto. Kompleto na sa ingredients, nutrients at saka nagkadaiyang classes vitamin C. Sa ato usab nga kapsula Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, pwede nyo ipagsabay mag 1 capsule 2 times a day, 1 hour after meal. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga mga produkto nga mapalit ninyo sa nagkaraang butika o pormasya. Lawas nimo protektado.
3: Yes, mga ka-dragon fruit, labani ang gipag-antos nga balatian. Mag-dragon fruit gold 12-in-1 700 milligrams kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug hapsay ang paminaw. Fuel your day with dragon fruit gold. Available na sa tanang butika, Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
0: Madugay kinabalang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyong lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginaagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyong lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Tos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
5: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
6: Gapo na ya!
5: Wapo taya!
7: Stay tuned lang mga bes! Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
8: Yeah! Binal

kapag itablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayan sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Kaping kape. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, himo sa dusik ka natural ng ingredients. Dragon Fruit, Guyabano, Mangosteen, Ginseng, Stevia, Insulin, Turmeric, Moringa, kagginpahamot pa ang aroma, gikan sa Robusta, kag Arabica Coffee Beans. Kagginbutangan sa non-dairy creamer para mabatsagan mo gid ang tunay nga sabor sa kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Coffee na, healthy pa. FDA approved. Gani safe imnon. Available sa mga drugstores malapit sa inyo lugar.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: 98.5 Radio Done.
1: Ito ang inyong official Tambayan Station.
2: Tubambay na!
1: 98.5 Radio John.
3: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nibo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
4: Dragon Fruit Plus 650 mg.
5: Naro adasa ang edad 84. Ang akong ginagamit Dragon Fruit capsule kaluwas Ginoo, maayo ako. Okay. Paminaw sa akong pamati, akong paminaw sa pamati sa akong lawas, gan-gan jud dula jud kayo. Ang akong ikawag ninyo mga pareho na akong senior citizens, no? Yung akong gigamit, Dragon Fruit.
4: Kamusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon. Mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
6: Gapo taya!
0: Wapo taya!
7: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sound?
8: Coming from Bounty Land!
7: Speak up so they can hear you. Or sadyang hiling mo lang talaga ang sumayaw.
9: Bomba.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpakabana sa ayong pagluwas. O garon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
3: Welcome ug kumusta mga suking tig paminaw.
4: Welcome Visayas ug Mindanao.
3: Welcome sa usa na pud nato ka edisyon sa ato ang programa mga ka Dragon Fruit. Yes, Doc.
4: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tig paminaw sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong paglawas, ha. Ubani kami ni ka Dragon Mel, mga adlaw ka Dragon Mel. Mga adlaw usab sa mga listeners sa ato Visayas ug Mindanao nga kanunay nagasunod sa ilang mga suking sibihanan sa ato programa. Ang pagpakabana sa maayong paglawas, ha. Ubani kami ni ka Dragon Mel. And of course, mga higala, igsoon, ha, from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga higala. Sa nagkadaing mga klases produkto like ang mga kapsula o guban panini para usab protektado ang ato usab nga original nga panglawas. So doon na kita ya prevention o nga dili angay kabalakan ka Dragon Mel, dili angay kabalakan mga sokin tig paminaw kay ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold Higala dasok na sa nutrients ingredients o guban pang klases vitamin C. Waka na ang gawas panini mga sokin tig paminaw, mga puro herbal, mga puro natural ang mao nga sangkap og ani usab la like pananglitan sa ato sa mga kape. Dunay 12 ka klaseng mga herbal na anini, mao ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, mao ni ang kape nga walay palpitation. Ang ato usab nga Dragon body oil mga higala, ay mo kalimot ha. Ang ato usab nga mga kaiksona nato nga dunay mga varicose venous, yung mga rheumatism and arthritis, ginisin nyo kini mga sokin tikmin ng atong haplas sa pang whole body massage, no, di ba? Oil nga walay problema higala nga naman kay ganahan gyud ka sa kahumot nini, like lavender, sampagita og ilang-ilang nga mapagpilian ninyo higala. Ay mo kalimot niya na ha, naa usab nga to usab nga kape higala. Aduna tay Hard Max Stream Coffee for Men, para usab kang busing. Ready ka na ba busing sa 1 cup lamang sa Hard Max Coffee for Men with all kinds of ginseng? Power up your pre-formance, ha? Muna nga sa Hard Max, doon na kay kalipay, doon na kay mapil nga kalami, di ba? Mga kinaigala kapag ikaw naka Hard Max, no? Ang ato usaw nga Dr. Pujisop, kato mga kaikso na to na problema sila pamanit, ha? Kadoon na mo yung mga minor skin disease, buni og uban panini, gamit mo og Dr. Pujisop. Habang usab ang K-Skin Glow Power Whitening Soap, kung nanginhanglan mo kahamis sa inyong aping entero kalawasan, kotis hamis, like artista ang resulta niini. Ay magkalimot sa ato usab ng numero. Pwede mo nga mo text sa itong numero may gala sa 0950-4419-006. Balikon ko, 0950-4419-006. Mo ka na ang itong numero may gala. Basta tatak ato produkto sa nagrabutika farmasya tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ato na bay maka na pinaganindot kayo, ha. Ato isgutan mga sokin tipon sa usas sa ingredients ato ang produkto like a buamira. What is a buamira mga higala? Now usas kini nga klase sa herbal, ang mga buamira is pure organic, no, mga higala, all natural sa ato ang produkto. Ang mga nga ingredients sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mga kapsul, di ba? Kapsul na to sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold mga higala, naani ini ang usas sa ingredients mao ang buamira. Mao na ay mo kalimot mga sokin tig paminaw, labi na gyud sa mga nanay na to, mga ate nga nagbuntis, no, na anamoy mga 2 months 3 months inom gyud mo sa ato ang produkto. Ana nindot kaya o di ba ka mo inom mo o kaning natural nga mga ilimnon, mga juices higala para nindot ang kutis sa inyohang mga kabataan. Basta ato ang produkto mga sokin tig paminaw Bisaya ug Mindanao, mapalit ninyo sa nagana butika ug pharmacy. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, sigurado pag ikaw nakatumar dili supplementation ang imong lawas likonon.
3: Yes mga ka Dragon Fruit, labani ang gipag-antos nga balatian mag Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 mg kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abdi kanunay ug hapsay ang paminaw. Fuel your day with Dragon Fruit Gold, available na sa tanang butika Visayas ug Mindanao.
2: nga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
0: Ito na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naanakini sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit Gold! Na! Dragon Fruit Gold!
5: Stay tuned lang mga best! Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
6: Yeah! Binalbagan!

pangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: si aniya na mga igala ang nasulayan og masaligan. Alkasi. Sa mga nag-antos sa mga nagkalainlaing balatian, sa mga gipangkapoy o luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma o anemia, tumar o Alkasi.
1: Alkaline na vitamin C.
0: Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan. Malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Lig-unon ang atong immune system.
1: Power Booster
0: Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi.
1: Alkaline na vitamin C.
0: Mapalit sa tanang mga butika.
1: Alkasi.

0: Stay tuned lang mga bes! Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Yeah! Binalbag!

0: C. Alkaline with vitamin C. Makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pa yun. Alka-C. Para always healthy. Mag-Alka-C. Alkaline with vitamin C. Alka-C. Alka-C. Mapalit sa tanang mga butika.
1: Nani 8.5 Radio Dan.

pangitabla kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na-personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Dragon Fruit Gold! Ki Pakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Keep your energy! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian! Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy!
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world! Buong world!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa ating Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: 98.5 Radio Dan.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabanan sa ayong pagluwas. O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Karong yes. Adlawala, inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc.
4: And of course, welcome mga Sokintik Pabinaw. Welcome ka-Dragon Mel. Welcome usab sa mga listeners na ito. Kakalunin kasunod sa ato ang programa ka-Dragon Mel. Sana ka nilang mga Sokintik Pabinaw Bisaya sa Oga Mindanao. May adlaw niyang tanandahan. Nanay, tatay, palo nagplastada kung asa mo nahamutang sa inyong hinamutangan. Halatagi pagtagad mga Sokintik Pabinaw ato pag-iskutan sa pipila ka minutos mga higala. Aron nga kita tanan makabaton sa maayong panglawas, ania nasabi ninyong ubos igalag alagad from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga Sokintik mo insakto nga mapamaagig pag-atiman sa ato ang panglawas. Ay mo kalimot ha, pwede mong mutik sa atong numero sa 0950441906. 0950441906 mga higala. Pwede mong mutik si ana ang atong usab nga produkto angayan nga ato usab nga hatagag pagtagad. Ah, kay kinis nga atong produkto mga Sokintik with epektibo, garantisado og maputiktahan gin ato ang panglawas pag ikaw nakatumar sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ay mo kalimot mga Sokintik may nausap, take one capsule sa Dragon Fruit o sa take one usap sa Dragon Fruit Gold. Pwede nyo ipagsabay buntag o hapon 1 hour after meal. Ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant ha? Ay mo kalimot ini kidako po di siya papil. Alang na itong mga kaisulo na ito nga ibawalan na sa pag-inom sa publikong kape. Kape kini nga kape, walang palpitisyon ha. Dragon Herbal Coffee Mix, ay mo kalimot na sa mga butika mapalit ninyo. Okay, ang ato usab nga kape, nindot kaayo ang resulta. Okay, di gyud maghaplos ninyong kuto-kuto. Di gyud maglabad ninyong ulo ha. Mo na igala. Kaabag usab dato mga Sokintik pamilya sa nindot nga performance paglabing-labing ni Mr. Mrs. ang ato usab nga Hardmax Rem Coffee for Men ha, with all kinds of ginseng. Dako nagpapili igsuon ha, ay mo kalimot ini kay ang ato usab nga kape nga bisan lang og 1 cup lamang mga Sokintik Pamino sa pag-inom sa Hardmax Rem ha, mga igsuon nato nga hago kayo sa matag adlaw ang ato igsuon nga gusto gyud mo gamit sa ilahang mga Paris ha. Kini siya mga Sokintik Pamino moalalay ni siya sa kalig-on sa imuhang performance ha. Kani siya mga Sokintik Pamino ah, mas nindot kaayo ang resulta, max sarap, max saya pag ikaw naka Hardmax mga Sokintik Paminaw. Ay mo usab kalimot pagpamaol ang inyo ang isgutan mga Sokintik Paminaw, gamit na mo og Dragon Massage Oil with Chubaki with all kinds mga Sokintik Paminaw sa mga herbal mahalo po diha, nahalo higala mga Sokintik Paminaw, nindot po kaayo sa kinini ang kainit o kahalang manhutsuhot higala sa imong panit lagbas sa imong unod nga to usab sa kagatan lahos sa imuhang kabukugan mo po inisipin kanindot kaya nga disinyo sa atong haplas digin mo manimaho aning atigulang manimaho mong batanon pag ikaw mo gamit sa ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki ha. Pag mapapilian ninyong kahumot like lavender ilang-ilang o ang sampagita nga naan ini. Ay mo kalimot mga Sokintik Pamino ang itong produkto na aragyod sa mga butika ha. Mo na igala ang ato usab nga mga kaisunan nga problema usab sa ilang pamanit gamit po mo og Dr. Pondisopo ah, nagilaing katapat nga na mga Sokintik Pamino sabon nga mo hatag og kinini ang kahumpayan sa inyohang ipamati sa kapanitan. Mao usab kaabag usab ang ato usab nga Dr. Pondisop muabag ni siya ani atong dunay mga ringworm mga bun-i di ba? Kanang katul-katul nga ginagmay mga Sokintik Pamino sa atong pamanit. Kaabag usab ang pagpahamis sa atong aping entero kalawasan kay Skin Glow lamang ang katapat niya na kutis hamis ang resulta pag ikaw nigamit sa kay Skin Glow Power Whitening Soap. Mo na igala ang pinakanindot kayo nga at produkto ha. Basta tatak sa Hintimin sa GSK Healthcare Food Supplement Trading na asa mga nagkaring butika porma sa Bisaya sa Mindanao. Ay magkalimot mga Sokintik Pamino kung asa man tanak kulang sa ato ang panglawas doon na tayo daily supplementation gamit good mo o apply good mo labi na good sa ato usab nga source no sa ato usab nga fiber and low and calories mga song na low baba tag calories kani ang pinakanindot kayo nga produkto nga mao ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold mga Sokintik Pamino. Okay dini usab ang mga detalye ha nga ato ang makita sa mga benepisyo no sa maong ingredients sa nutrients nga naa sa Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule usa na ang mga ingredients ini nga puro herbal now dinhi usab ta sa kita og nutrient rich and low and calories na di ba dako kay papel ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold ha ay mo kalimot ana basta kay ang ato ang produkto na ay tatak nga St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga mapalit ninyo sa nagkanang butika o pharmacia tumar gyud mo nini sigurado inyong lawas ang inyong lawas inyong pabag-uhon
3: naman na pud mga Suking Tigpaminaw ang 5 minuto sa atong pag-panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
0: Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
5: Ako si Nora Suniga, 64, Bohong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit talagang kape o kaning kapsul. Ang ako diyang namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
6: Yes.
5: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. Kay paningtun mo ko. Kinahanglan gyud nga mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kay maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
6: Salamat kay mo.
5: Tinuod gyud na.
0: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: You're tuning in at Bidalbagan's Best.
7: Bidalbagan's Best.
2: Radio Juan 98.5. Our songs has some good sounds. Downloaded from iTunes Canada.
7: iTunes Canada.
2: Here at Radio Juan. We have the greatest.
7: Here at Radio Juan.
2: We have the coolest.
7: Here at Radio Juan.
2: We got a lot because we give you more.
8: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
9: Yeah, binalba

na pangitabla kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar. All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Done.

ka pangitablakan mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: 0935-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
1: Happy birthday!
2: Uy! Thank you! Unsa man ni?
1: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mang guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
2: Unsa day ni bibi-abi-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
1: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
2: Tambal nga sabon?
1: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggud ko nga sige kang pangat tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
2: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
1: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
2: Para sabon up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: You're tuning in at Bidalbagan's Best. Bidalbagan's Best. Radio John 98.5.
4: Our songs has in good sounds. Download it from iTunes Canada.
3: iTunes Canada. Here at Radio John, we have the greatest. Here at Radio John,
4: we have the coolest.
3: Here at Radio John,
4: we got a lot, cause we give you more.
5: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inat, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Time check. It is now 3 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
2: Welcome to the afternoon music jam. On 98.5 Radio John.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gwapo taya!

0: 98.5 Radio Dan.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabanan sa maayong pagluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome sa ato ang programa Ang Pagpakabana sa Maayong Panglawas, your daily guide to natural living and good health, powered by Dragon Fruit Herbal Capsule o ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 mg nga rich in vitamins and antioxidants for a stronger, healthier you. So, stay tuned mga suking tigpaminaw, stay healthy, kay ang maayong panglawas, magsugod sa natural. Yes, Doc Alan.
4: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga suking tigpaminaw. Welcome sa kamo sa ato sa mga listeners, nanay, tatay, palo, nagplasada. Kung asa mo namutang karoon sa inyo, namutangan. And of course, mga suking tigpaminaw, niyan sa inyo ang igala, di ba? Amang adlaw diha ka Dragon Mill. Amang adlaw usab diha sa mga listeners sa atong kanunay nagasunod sa atong programa. Sa nagkadaiyan nilang mga soaking siyabihanan. Higa like so on, from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement. Nagbaigayon mga soaking tigpaw na og pipila ka mga minutos sa atong hatagan og panahon ang ato usab nga panglawas. Ang ato usab nga produkto mga soaking tigpaw na sa mga kapsula o guban pa niini para usab maprotektahan ang ato usab nga maayo nga lawas og aduna kita ay prevention no og dili angay ang kabalak-an ka Dragon Mill. Dili angay kabalak-an mga soaking tigpaminaw kay ang Dragon Fruit Plus og ang Dragon Fruit Gold dasok na kini sa nutrients og ang ingredients niini gawas pa niini mga soaking tigpaminaw puro herbal natural man ang maong mga sangkap og ania usab ang ato usab nga kape nga dusi ka klase nga mga herbal ang nahalo niini dako kay nagkatabang sa mga kaigsoonan nato nga na problema sa ilahang panglawas na problema usab sa ilahang sugar nga gibawala usab sila sa ilahang mga soaking doktor sa pag-inom sa pampublikong kape ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant no dako kay katabang nindot kayo ngano man walang palpitasyon og ang ato usab nga Dragon body oil mga soaking tigpaminaw ay katabang punis sa mga dunay mga varicose veins, rheumatism, arthritis. Pagkapoy imong lawas mga soaking tigpamatagabi, trabaho nimo kapoy kaayo. Nanay tatay paala, pag kinisya gamito ang nindot kaayo nga panghaplas, amo ang Dragon Massage Oil with Chubaki. Mapalit ninyo ang higala sa mga butika dol sa inyong lugar. Ay makalimot usab sa ato usab nga kinini ang Heartmark Stream, coffee for men mga soaking tigpaminaw with all kinds of ginseng, ay mo kalimot na ini mga busing na to nga gusto yun nga mo inom one cup lamang na one cup lamang sa Hardmark Stream Coffee for Men. Power up your performance Hardmark no pag ikaw naka Hardmark no magsarap ang saya pag ikaw nakainom sa Hardmark no ang ato usab mga soaking tigpaminaw nindot ang performance pag labing-labing ni Mr. o ni Mrs. no mo na igala kung kapoy ha hago kayo inom og Hardmark no okay so ay mo kalimot mga soaking tigpaminaw ang ato usab mga Keskin Glow Power Whitening Soap o ang ato sa mga Dr. Ponji Soap na problema mo sa inyo mga pamanit higala gusto mo nga walang piklat walang katul-katul sa inyo mga panit kininag yun ang sabon nga para kanatong tanan mao ang Dr. Ponji Soap ang katapat lamang niya na up bun e ringworm doon naman kay katul-katul sa unsa pang klasis pamanit nya kaabag usap po na to mga sokintik mga ato usab mga Keskin Glow Power Whitening Soap kung gusto mo hamis puti ang inyo ang pamanit mga higala apin ninyo hamis kaayo tanahon like kutis artista kanina giyon ang Keskin Glow Power Whitening Soap ang katapat lamang nena ay mo kalimot mga sokintik mga ato produkto mapalit sa nagkada yung butika o pormasya Bisaya so gami danaw mao na higala ang pirotantik ayo ang ato usab nga panglawas higala na kinanglan o minerals no pag wala tay mineral sigala, wala po tay vitamins, kuyog ina sila. Nakinanglan ta og minerals no, like calcium, no mo na siya pinakrindot kayo nga minerals no. High quantities sigala nga mao nga vitamins and minerals. Ay nagkahiu sa mga soaking tigpaminaw ang sulosama nga kaikaayo sa mayo nga lawas kining gitawag og calcium. Basta calcium mga soaking tigpaminaw usa ka minerals nga anaa sa himsog nga mga bukog og ang mga ngipon, di ba? Og ang ato usab nga koko. Ay mo kalimot mga soaking tigpaminaw. Ang atong produkto, kompleto na sa ingredients like Dragon Fruit Plus, Dragon Fruit Gold, pag Dragon imong tamaron matag adlaw, sigurado ang imong bukog palig-onon.
3: Yes mga soaking tigpaminaw, are you feeling weak and tired? Time to boost your energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 mg rich in vitamins and antioxidants antioxidants nga makatabang nga pagyud sa imuhang immune system. Ligon nga lawas, nindot nga paminaw, matag adlaw. All natural, safe, and effective. Ang atong Dragon Fruit Herbal Capsule, ang atong Dragon Fruit Gold, available na sa tanang mga butika sa inyong mga lugar, Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
0: Aniya na mga igala ang nasulayan ug masaligan. Alkasi. Sa mga nag-antos sa mga nagkalain-laing balatian, sa mga gipangkapoy ug luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asthma ug anemia, tumar ug Alkasi.
5: Alkasi.
0: Alkaline na vitamin C. Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit ug kabukugan. Malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Lig-unon ang atong immune system.
5: Power Booster.
0: Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi.
5: Alkaline na vitamin C.
0: Mapalit sa tanang mga butika.
5: Alkasi.
6: Stay tuned lang mga best. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
7: Yeah.

na pangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers, FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
3: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
2: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon, pag-uli, nabasa pagin kong ulan, dalang panuhod siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
3: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani, no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Much more music. 98.5 Radio Dawn.
5: Listen to 98.5
4: Today's best music mix.
5: Radio Dawn.

kapag itablaka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Madugay kina balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginaguanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Ito ang inyong official tambayan station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
3: Safety sa bakong. Dili ko kalagaw mo nang nakatabang kaayo or alan ang inyohang produkto.
4: Kailan nakabulan ni mong inom sa ato produkto, ma'am?
3: Kuan na, 6 months na dayon. Puyabuyag wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyohang as mo'y sige na kong gihaplas food sa ako ang tuhod.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
5: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
6: Gapo taya!
5: Wapo taya!
7: Simbang gabi.

tagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pa gyud. Alkasi, para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika. Listen.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out. Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Calsol Kapi o Haplas. Sa kung nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa naka-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
0: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gabutaya!
0: Wabutaya!
2: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sound?
3: Coming from Bounty Land!
2: Speak up so they can hear you. Or sadyang hilig mo lang talaga ang sumayaw.

0: Kamo, nagapamati, nagakiay-kiay sa number 1 FM station, Sang Binalbagan, 98.5, Radio John. Guwapo taya, palok pa.
1: Much more music. 98.5, Radio John.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabanaan sa maayong pangluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
4: Welcome ug kumusta mga suking tig paminaw.
5: Welcome Visayas ug Mindanao.
4: Ubanin na pud mi ninyo mga ka Dragon Fruit sa 5 ka minuto sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon, Doc.
6: Yes, welcome. Welcome na sa kamong mga sokin tig paminaw sa ato sa mga programa tulumanon. Ano na sa inyong obo sigala o alagad sa kanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. No? Kadragon Mill, mayang adlaw diha, mayang adlaw usap sa malisiro sa ato. Sana ganunin nagasunod sa ato ang programa from Visayas and Mindanao. Ani ana sa mga sokintig paminaw, atong hatagag pagtagad, atong hatagan og insaktong impormasyon, sumala pa sa mga kaigsoonan nato nga nasulayan na ang ato usab nga mga produkto, no, nga napaka-epektibo, garantisado og barato sama panalitan sa Dragon Fruit Gold og Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga mao'y usa nga muhatag kanatong dugang kusog kabas ko kalikon sa matag adlaw nato nga ilimnon, no, di ba? Og ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mixed with Insulin Plant. Ang ato usab nga kape mga sokin tig paminaw. Dako kay katabang sa mga kaigsoonan nato, estudyante ug negosyante nga mo ilang pagainumon kanunay sa matag adlaw. Ang mga kaigsoonan usab nato nga gibawalan na sila mga sokin doktor sa pag-inom sa pampublikong kape. Kininagin ang kape para kaninyo ug para kanatong tanan. Mga sokin nako nga nagasunod kanunay sa ato ang programa. Ang ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki, ay makalimot. Anindot kayo for varicose veins, rheumatism and arthritis. Dako kayo tabang mga sokin tigpam na tagabiin ninyo ang IHA Plus. Labi na kay nanay, tatay. Anindot kayo mga higala. Nga may hatag ka na ito o kahumpayan sa mga pamaol panakit sa kalawasan. Ang ato usab nga kape nga mao ang Hard Max Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng. Ay magkalimot mga sokin tigpam na. One cup lamang aron ikaw maka hatag og kusog kalig-on sa performance paglabing-labing ni Mr. og ni Mrs. Hard ang simula, max ang sarap pag ikaw naka-kape, naka-hard max, no, sa insakto nga ingredients or beneficio nga naa sa ato ang kape. Ang ato usab nga Dr. Punji Soap, no, katong mga kaisunan nato nga naluya na, gikapoy na, labi na gyud sa ilahang pamanit niya. Sige sila guna-una. Na-stress na mga sokin tig paminaw. Awa na gila yung katapat niya na kung doon naman may buni, up, ringworm, no? Mga sakit sa kapanitan. Gamit mong Dr. Punji Soap. Abag usab ang Kai Skin Glow Power Whitening Soap. Kutis Hamis, like artista ang resulta. Basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. And of course mga sokin tig paminaw. Kaya ang presyo, no, barato o epektibo nga mapalit ninyo sa nagandang butika o parmasya, Visayas o Mindanao. Ang ato usab ng mga kapsula, mga sokin tig paminaw, pwede nyo ipagsabay mag 1 capsule 3 times a day, 1 capsule 2 times a day, mga sokin tig paminaw. Pwede nyo buntag hapon, pagsabay ninyo ang Dragon Fruit o ang Dragon Fruit Gold. Buntag hapon, mga sokin tig paminaw, 1 hour after meal. Anaan usab na ito ang ingredients, usa sa ingredients ini mga sokin tig paminaw, ang Guto Cola, di ba? The scientific name for Guto Cola is Centerella Asiatica. Mga mga igala ang nasa usab sa scientific name sa Guto Cola, mga sokin tig paminaw, nga usa sa ingredients sa ato usab nga mga produkto sa ato mga kapsula. Ang Guto Cola, mga sokin tig paminaw, kung ang imong ginatake adlaw-adlaw, mas labing maayo ang resulta. Mo usang makapa hatag kanato og pinaka maayo sa atong memory, di ba? Para nato mga kaisunan nato nga mahinay na sa memory alang usab sa mga estudyante, mga limtanon kaayo, mo na nga diha-diha niya na ang Guto Cola nga naa sa ato ang produkto. Kini sa ato ang usa sa atong ingredients sa Dragon Fruit Gold og ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ano ikala? Basta produkto sa GSK Healthcare Food Supplement Trading, ay mong kalimot nga na mapalit ninyo sa nagandang butika o pharmacia Visayas og Mindanao. Basta Dragon ang imong tumaron daily, sigurado ang imong lawas baskugun.
4: Yes, mga suking tigpaminaw, keep your body strong and healthy with Dragon Fruit Herbal Capsule ug Dragon Fruit Gold. Natural, nutritious, ug puno sa antioxidants. Available na kini sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao.
3: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
7: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dililalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
8: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
2: Kanimo higala, unsa ka importante ang maayong panglawas.
9: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
10: Grace Ayeng, 28 years old, taga Bohol, nagtumar sa Dragon Fruit, duha kapsul sa akong pagbangon ug duha pod sa dayon higda. Dok, kaabag pod nako pagtumar ug Alka-Seedoc, isa kapsul 3 times a day nako tumaron. Good for 7 days. Naayo jud ko sa akong lisod na paginhawa ug akong kabuhi. Busa kamong nga minaw karon tumar ug palit na sa Dragon Fruit ug Alka-Seedoc kay effective jud kaayo. Daghang salamat.
11: Grace Ayeng, naayo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule.
7: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
12: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold Capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gid nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
8: Stay tuned lang mga bes, magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
13: Yeah! Binalba!

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man eh?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalumanggo na ako ang naanani nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bibi abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon eh. Up-up, katol-katol. Ug fungi, mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

kapag itablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Ito ang inyong official tambayan station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Dragon Fruit Plus.
2: William Anfone.
3: Okay.
2: Nagpuyo ko sa Banilad Bakong Negros Oriental, Philippines.
3: Yes. Mm-hmm.
2: And then, usak ko sa inyong user sa inyong mga produkto, nga herbal. Dili na ko daghan og istorya. Mayo gyud.
3: Yes.
2: Mayo, mm-hmm. mayo gyud. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati.
3: Mm-hmm.
2: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon og nakadungog po sa akong gistorya.
3: Mm-hmm.
2: So, layan ninyo.
1: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili-lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
4: Pure energy.

with a new spaceship to fight.

0: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginaguanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus. Serving the world,
1: every nation, we play the hits. 98.5 Radio Dan.
2: You are listening to the number one FM station in Binalbagan. This is 98.5 Radio John. Kwapo taya, palok pa.

Pero pangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sa doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Pisonet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad kagarantisado.
2: Madugay ka na bala nga nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginaagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Tos gabalatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa talan nga mga butika nga malapit sa inyo makalugar. Dragon Fruit Plus.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Naroon alasa ang edad 84. Ang akong ginagamit Dragon Fruit Capsule. Kaluas Ginoo, maayo. Okay. Akong paminaw sa akong pamati, akong paminaw sa pamati sa akong lawas. Gan-gan, okay. Dula dyan kayo. Ang akong ikawag ninyo mga pareho na akong senior citizens, no? Yung akong gigamit, Dragon Fruit.
0: Kamusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: listen to us on your smartphone
1: or tablet.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Gapo taya!

0: dikit lang sa 98.5 Radio John.
1: Hot hits, turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palukpa!
1: Morning Love Songs.

balikat at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga dito sa Radio Jot 98.5. Morning Love Songs.

0: Ito ang Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Guwapo taya.
1: Guwapo taya.

sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na! All around the world, we play the hits! 98.5 Radio John.

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

0: please, huwag mong ilipat ang radyo. Nagmamakaawa ako. Huwag mong gawin yan. Pag ginawa mo yan, papangit ka. Hindi ka na kailanman puputi. Hindi ka na rin papayat at lalong wala na magkakagusto sa'yo. Kaya please, ang aso ko galit na galit na. I'm begging you, itutok mo lang ang radyo sa radio dyan. Tanging radio dyan lang ang nagpapasaya sa buhay ko. Tanging radio dyan lang ang nagpapangiti sa akin. Kaya please, huwag mong gawin yan. Mahal na mahal kong radio dyan. I love you, Radio Jan. I love you. Mwah.
1: Hot hits. Hey, turn it up. 98.5 Radio Jan.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. Saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.